chining ching jan ning a shong ewa sam amyu sha ni a gji gwe ni go gai tu lap tie pisi mai so tha momi mo sa kam le sum re ka skop le ka ni ka ta nga ma ai sam le ka tie ka ai do glu ai ka skop tie le ka nga sa nga za jan du nga liu sha ko ji guo tie dai jia ren ji guo ji ai Do gdi wa ngidu ai gash go tie lai ga go ng da ti kha ai na ma ai zhao shu tun yi nan xiang mu no na tie fu du xin ji ai ni pe da xin za kun na ya dan yang shuang shan ni ai gai ra shong ai kong dong ai ya tun na kong qiu fei lai lo ngu ai kon pe zhe me da yu ga

시감 닷 nga ai khop shuam sha ni dai lang na mukhon mungoi ni dai ko no bangdan ma se dai lang na mukhon mungoi ni go yo go shen han dong pung li sa shman ai no mai ko na le jang shpoe tan ai je ya na lang bai khum ga

시감 닷 nga ai khop shuam sha ni dai lang na mukhon mungoi ni dai ko no bang dan ma se dai lang na mukhon mungoi ni go yao go shen han dong pung di sa shman ai no mai ko na le jang shu boi tan ai je ya na lang dai khum ga

0: jago si guda mati.
1: Mo guagu da mati. Nasa tegua zviniwa. Kanchi tegua muliwa.
2: Nana subo. Amene mo guafu manjima chilawa. Injidi mane gua jesu de. Nasha nani gachelo mo guati bima sisi fumanga. Amene jesu de. Hatama inshi hengi de tigo bedo titichima hede fumanga. Ajisoti chobi nanakale.

0: Maju mu.
1: Keko, si ma cho ke jo mu la.
0: Ngao ki sina da vi. Kha ke dile si cho ke ati.
1: Shu tha sa a cho ke pi jo la.
0: Maju mu.
1: Ma he, no shu tha sa a cho ke pi mu la ko vio.
0: Maju ku pi mu.
1: No ma fa fa ti le, ya mi ge zi jo vi la.
0: Ma fa fa ti la ya mi ge zi vi. Atu ma tha ko vi li ma.
1: Oh, ko vi le. No tsa kai tu e ma ye ye ti le. Yaminge ukili te gu jove le la.
0: Nga na da te ga geche li gu mgo. Kuku. Nga hu ne pe ga tu la pani yu le. Khi ka na gu shi mo. Nga tsa kai tu a kho ta le ti vio ku li.
1: Si na da te ko. Ai zi pi ana na pu ma ma di ta. Kete le. No yo ge ge vu la ta vi ma hi ta.
0: Khi ku. Nga ka keo di ge vu la ki jo li.
1: No kade ko do hani. Tu cha ko. No zi cha do bu shi ko no. Shu cha ming ge kam kan na cha ti cho ve. Chu ha cho na.
0: Zi bu ko no lu. U ti po le o te ahi le ho.
1: No atma ta do mu la ve le. Nga ta zi le tu ma la pe a la.
0: O ka ti po cho mu. Nga hu ti ge ga ga cha pa o cho pon po ha le gu ta. Nga zi do ma si le zi mu ka si la. Nga no la ta ga le. Ke cho cha ke ha ko zi ta la. Zi ma ko. Ya mi ma te ga nga ta le gu la ve ke jo ku ma.
1: Yo ge zi cho si ve le la.
0: Nga do vi ku. Zi ma le che ti do vi o.
1: O ke ku le. No tsa kai tu e ma ye ye cha ti cho le yu. O te ku. No ve ai zi pi na pu ma chi le. O ti po pe ge vu la ta vi yu.
0: Aha. Ma hi ta leo. Nga do ko zi ma le che ti do vio. Khi ga uti po che ti chom. Kha khi ti le.
1: Tu cha qua. No le sna da ti ge zi shu. Pe le pe tu a vu ti chi tau. Yo ta si zi jo vio. No ni ha ni nga yo ta tu pi ha. Ma hi ku. Si ti ku ga gu lo la le. No hi ne ta chi po ke jo vio lo ti ge tu ma la ni a. I la.
0: Nada. Nagu simo. Yo ta asi tsuko. A pe le la.
1: O te ga tu pi vi o. Yo ta hi chi ta ga si vi a kwa jo vi.
0: Da. Khi ko yo ta kulu la le te ge tu la ta. Ya ka na do ha vi ko. Yo do ma po la he ku ma.
1: Da. He. Ika te ke do ha le sha te pu go ha si. Pe ko nga yo ta kulu la.
0: Ambo uja.
2: Sina da nani shema olo thupi vitha na shekho no. Te khiti e fume ga no le kesi. Fume ga ma ni shao. Yo nani shema tha ni ha ni. Tu cha ko tha ko niya ni shi le. Te jo ha pi toku ngu ji le mi chao mu te shi. La she ni pa fume tha hu be ta le. Uwe ku ho ha la. Me ga ika toke shu ji ha la.
0: Ha